mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti eyan omo olodun tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu lafe mojumo yi ni gbogbo bi ti e ba ti gbo owo ja eto yi wake up is another morning devotion oni ni ojo kan ninu awon ojo ti a ki vi si awewa friday for that matter gbogbo eyan omo olodun te fe ki olodun o se weekend fun yin edide weekend is another friday mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ti ase ninu ase ijinle ife to nfo won agbara enikan ni woli ta lo ndun yi pastor dekunle epaphras woli yin na ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagi titun ni ilu ibadan mo gbo leti mi won ni ki nfinu findo so tele mama baba the law will make your children to become a voice not a noise olorun yo je ki awon omo re ko di ohun ki sariwo kapara badi abada shahala in this nation in the whole world your children will become a voice ninu aye nilu to wa omo re yo di ohun ki sariwo e fowo kan awon omo yin to ba nbe ni tosi eyin omo mi e gbo ro oluwa you are a voice not a noise mo kiyi gbogbo eyan omo lo e ma bo ni bi pepe e fa awon omo yen lowo weekend lele today is another wonderful day and bi oluwa se nbe ti emi nbe laye pastor dekunle epaphras lo nkiyin to logun to logun emi mo nkiyin te leso te leso emi mo nkiyin loruko jesu eni to ku to si jinde ati mu nkan meji ti olodun le se and gbogbo nkan lo le se o gbogbo le le se Om gbogbo lo le se Om gbogbo lo le se Olorun aye raye E ma bo bi pepe eyin ara osodi e ku amojuba mi ni agbara Olorun ni ago mefa idaji ola ni fere njogi woli odekunle epaphras yo wa ni ilu osodi ni ewe nla primary school ti membe ti n pele ewe nla yen ibe gangan ni ma ti pade yin ibe le ti pade Jesu ninu aye mi bo ba se juwe ma juwe fun yin eyin ayan fe wa do bale e wa kunle e wa dupe lowo baba mi na gbori ile feju okan soso ajanaku ti mi gokijikiji oba pani jejeje bi eti ye metu awo ogo re afe we n to le gbe to go ye are nikan ni aye are nikan ni isale ile ni gbogbo aye o nikan ni ade ola ati ogo ye e ba nki Eba nge, eba ndupe lowo baba agbalagba. Gbogbo eyin omo Olorun do bale, e ki baba re. Gbogbo eyin mama e kunle, e ki Olorun emi awon woli. E so ipo seun gan. Awa o le fogo e fe lomi, ori won gbe.